0: ena oyire ena oni gebi akoshisho hona ni se akoba ena wabem opo ni rena mane na ni wofebi vanza danfo ba mane ni efi ebi susu huchire no ena mane mana adwene le mane se we ubetimi a ade e be fa so ma oyire beti a enha no ofri adwuma mu kokoduru fia koya onchi akra owura hall hope ofa ni bagis wono ntra akwuwe ni no
1: starti
0: su
1: on starti su
0: ah be mane starti su su ani su ba nti oba ne tisa obi pia ba ni ran adei na ofi wa starti nya ba ye bi de no ho ba twentwene me na akwa akwa ba si me ne na wo na wo tete me che se ayi se su ni nyina wo su nti e ma so mo ho mo bro kakra nti e yesa na obaka si wo nya hwe mi wura wo de ja akoko ji akra de bra na se wo de akova so
1: ofa ke asimo ma ke oba oba bi bu be fu papa papa because e bi ne ne kun abe ye sa su no e bi ne ne ru so asimo we oba be tin e be be tin ayo na eh eh nya no de oba de ontimi nka sa wo
0: aha wo ti
1: what you say eh ba no de be tin ayi bi foforo
0: e bi tin ayi bi foforo ba be ma no na my name man is self to but also wo ye ye no so so no e fai ama si wa kwaji akra na ba ama ni wife so so ni akra na ti kama say a mistake na ko bai